Nemui pea, mokoe tu pulanga. Eva eva pea ke alumua o mamata. Tofenua fakangalo ngata. Molelava ke ngalo ihelakanga.